0: Poi du chin, radio, manabero, angolangola match. Nama chimwati tuoro, not dek bungana rio boro. And when not a boro, and when neno government ye kochilo mekaname rumu wa you dikunelo.
1: Ma ja ngoloko.
0: Hmm.
1: Donena tia tu yilo kakiti. Hmm. Nen ni berdo atera mara mo yire meti community. Pe wando ko par wununi. Jonome yeno nyoni ka dungo ko marin wati chai minis bozo ken nyoi city town. Wando mi yoye wunu me ko bijo moga me tipin borwa kanan pe pakar jekir jema ma chara chara. Merang mi yoke ngeyo ni bin kao pata nyoko badan kao pola ta. Wanda palo kana mo rumo wa. Yari teni ka yini bae trading center pola papat. Kakak buang yugi peti ya tirati. Inu ni dar kamar sora kamar kamera end bolu cawan ukan nu cawan ini wondoa waya tapi jong hai jim ture. Kadung kotor pobir kerikar mencuri temol teri ya kau. Inu ni cawan ini berukan nu tetu ni jam ya kari kau cuci ke kanor nu eno. Tetanya nah happy dan siapa nu. Anak mita po jaman wari maya tera kani karena kan wain pobir maya. Tapi nunggu luar aja, el tak kau bunyi. Kadu ini ni unik di kiri, plus timur ke kiri di center meja tera. Itu mirip kiri kare me busir yang kau yang me wake tebera chin. Ini dah kare naya tapi nunggu yuleo me center wate tebera chin di luar medan. Kare ngah toru beo. Nenek tak kau ni center ni dia dong. Aduh anak kau yang ni koru nenu nu nu dang pun meja meri wara jim. Akarin yo jiniti pilu ni mora me geru wilu nyu aku tekeror ye. Yene da wek beta kil en kanu ru wada bere manuno ken kai ne na habi senta katie kana metia chola lumu lorye rao bere chama mo me kanu na hokuo teme yo tudin senta te bere kana me jo lulu wala lulu odo wala ko ni ne ga meto biru kar che kreni wadu yimir ne ne wodu tish buru kere yola be monu ge dia tamba tamap pirwa eto wana pirwa mo dia tam pirwa ne ka wan ko bere jo amora ko nyere ken wa ken wa agelu ni meru ni anyake mere tu borwa ke lu kana beru petie ana koyu mun matai
0: koyu koyu kwani kwene chigu chigu mecha ron radio tu duchen ne no kreme tie koko yo dikune
2: timu diru ma se no ma ho pinga pe ya twali wel mo ka mo ria po teru gini keri kopo en wel mo ka mo kollo gini keri teri kopo en nga turu pe guru ana ha se no teri kopo memo hani kanu chwa ka se no duon ya loy lao ka me luor chek onu peru yi ho mat miel keri muru me kwer teri kopo ha se no o yi ha beru ko tia bi chen ndu siru bi chuma bir mo hani e club pm 5 luor chek wel ma woro buru sabul mo ha cha ka cha wa bon wena ken keru di la ma kur ma cha po ka ye kina redia pat fa ma keru chwa ka se no ma luor chek electu ma luor chek pi 7 cha wa para chel program de cha ko teko go jotero na cha megal wang eto mo ngil na odiko pingite awera dira beru jeleji ayay bulu city
3: and music don't take a poya to wa me halu or cheng man ya pa district bad man deleji in yam be piare wa beach in Arsenal fan day bad man deleji I'm going to be live performing
2: olu on ye wela do alex go rawon pa dek me buje je wese ngi maya me buje tam council eling jibi gaitano be di gena lor cheng juventino kone uchu duchu me beru ko ma chel kere man rioma luor cheng yoma luor cheng apele adira mia wira lehulil onya kin wunu duju biru kweru teri ko pasinol o chor ye khani o beru won kom sam moa pito bonga churen pi me maruje jok thompson rock of ages nursery kre primary school ape pepo ho kre redia pas fama anu dj abel fresh enatia cham to milain ali bas ticket tutumia biru dogge tutumia para pa
4: Ole kagwai kejon ichie honyaga winyigiro do chabira chiel petum sunflower ni guti ugonyi porata
5: omina purbe na yina ramu pur te yakuti mabobam gina miri nge korri duj miri wila wila aite nge yu do habera miri ni wil korje
2: o purma pache kan rumulo pachu pura gro input ametia pache yu chegere gere chiel kere leluya general stone enna tika kanume kunyi pur pura bo pe wore wil korri kanu kere ka miri pur pura tika kare pachu pur charo nyaga dike 347 831 833 bazoka kere nyaga moro luoni udari cheka pejo kere sunflower aksa

0: Shower par me otieno ber extra time ye kan ka yini winyo manu no wero yini ngeo ni nu achoro ye nana kom ni apuwe titwal amori matek eka todang jole titwale ye kan hangeni yini tia ber titwale chiam bicha ber yene yina menu ibera chilam ajole matek salamu alaikum nu member unyoni upuonye unyoni imam mame tiyo yae ye kan ngeni yini enjoy nga bear twal dang yini ti wot kere dohe na ka kaw tunu chawa manono paru yar yo kirme kar du chodo ana kumene jole tu twale ye kan kitor ke kena yini ti kere kitor ke kena yini donyu kere kanor ke kena yini ti winye ye ana kumene apuwe tu twale ti da mare da ta ana kumene nento biru gamu dana chel nota deka bongwena ryo bora ngwen nota deka bora ngwena ngwen nyo nota ryo nota bongwen not achiel achiel not abiru duchi war yono enono binu kwele barakan eka yirte penyu were roma ryo abeche wa metamune miru chakere manono pe nino tirini ento wana jule ya teka teka ikana yinu iti yeno yina menu iti winye chire andongo iti winye motunda iti winye manono apaikam iti ekole iti uyum iti ya mola ta rana kubuni ureme tetu alti kumi wekoa motkong manono Judith manono meo twilo mori matek wunkere manono Lawrence hangeni tia bayar twal manani yoti eno mene na tine kere yidu yina nuiti winye kabiru dushu nuiti ye agama kana shi leo
1: lo
0: apoya
1: yeringo
0: atia bayar
1: man Steven me buye
0: apoya Steven
1: ba man mo kwa nyako go kalo asili
0: mene mene
1: go kalo kasilita girlfriend roga
0: ok
1: Lor watte mo. Man ka twal bot yo mon.
0: Okay.
1: Even ti but. Solo mon de boye.
0: Okay.
1: Apo
0: ya. Ah ya do. Yela petie.

argente que comitare nun check up ñu primaire e nun ñi kredir comité kede akade kon presenting signs a wi radio mono wi wi mago atana kwilli kay melo melo yibere kar man ngey wi wi na modern obstacle ati comme toi pour toi ti comme toi paul la paul la paul la paul abe kar ngey mi ngey kan wi wi toi ngo agin ti ye kede ngo me giti on chani ame kay yibere kar bin bot gi gine ber kar mi ñanko modern obstacle ti comme toi charo aloti quick wing ñu twarar jarar ni ñu matuka gina berkatrie toi ko woni bay imit chalo utejo gi chalo kandida gi chalo uti ay gi chalo gonrea chalo syphilis gi berkarati ko ye pek ma ocho man ko gouf me cho berkar go botine ni awi radio berkar puñu war ko gouf ni ngomi gouf ni me cho cha do ko pinga taxa taxa birkar ni anko ngomi gu fialo mirne be de pay comme daho comme kuyo ko yor yor birka ci la ken gu de kuyo ko ñu ram kare birkel mir comme tuma tuma non completely birkar mi yira ngey ko ñu noni birka ci la ken gu de kuyo ko ñu pay day ri ñu mir comme da pepe ñu be daho ma hapala pala ye pe ngal pe ñu ko me ci honti ya tida bu birkar mi ngey ko ngomi ngi mi ko jawno batiyam tuo kena wa tuting bu chalo pressure chalo sickle cell chalo diabetes to scary pay tuwa de ko bno ma dina sa kembe be kala chango ba mio ka yen na me konyo twal gugoche tuwa cha bir kala ba rem ma kom kom ku kora ba which dizziness so bir kala mi yen na konyo twal ulcers bir kala mi tuna chango brusela ma dina mi tuna chango prostate enlargement ma no ni ni jemo ay wore loud yana pol poloro udike yena me kointwal miyo yin beramej anthritis wang chowe mode joken ka do wor chorondo mula mula ñu bere be dok choron pinu choy pe yin yo ping pierre pe yi nu rem wang chogo remata hata ka murututi modern habu sagri pe ka me ma anual mane bang mon muna ci hege ci loko muna do kwegi ri daw remata muna me kwegi kala kala pe bi do yi omone balances muna pe yi rem muna digere fibers mo be ka mi tuno ko mona menu ni kom gi me monti twa

0: yin nga
1: ak woni an ka won bo mo sa agut na ona teya
0: guvuni pe me ya ko mi me choni pe ya karo neno da ko nyupe okay o da ko karo no mene
1: bomba kare sha anda ko erre
0: Kai chati mo?
1: Pecha kwa teta ya. Pingi ya ya terem.
0: Oh, pingi ya terem. Okay then. Chima dek le.
2: Hello. Oyeba.
0: Oyeba.
2: Ang boni kieno wengiro moja.
0: Oye boni.
2: Ang panya si bo doctor siti. Yan man pawa kaberu tikiri kare kare pero ang kela yele kong.
0: Kelly Perro Cabro Tigriat, Meme de Gufu. Ah, okay.
2: Boy.
0: Munichima Dick, Wanongamo. Again, Okado Koro, New Chimo Chere, Pianan, and Atope Line Puri. Gam Qua Penya Tie, Lado Tabirbao, Ugihova.
3: Yes, Pretty well, Bonuconi, Yataman Power Cabriti, Picalajata, Kelo Perro. Yes, Yataman Power. Kebeti ki ke kala jata ta me pe consulté da tal ke lo pe ho that's why inuni du nga jo te beri ke complication chalo stroke gi chalo pe ha metao gi so yina meti ke pe ho man me guf me cho bere consulté da tal tal me ber kar man me manenen men nyang nga ke lo pe ho because kay yin pe nyang nga ke lo pe ho ja be kar ke lo pe sa inuni jo ken ti me jinu jo gena ti ni gi be get jar ta me pou ko sa da tal so mi go rek guf me cho be du nga ta da sa te yinu ken me nu ti bike 25 mg 50 mg 75 so no yinta yi wure doubling kay yini wure kay kete moye 25 port yu dina wure 50 kay yi wure wure wure med so med che kelo pe khata khata ita ni wi na be kar ya bu ko porni jo ken be reke pe ha me taw ta be ka jim ko me pe be ka chol ni ko mon be as effects me yini be kay cause na ma chele me putiti ya to da ta mi ko na ma chele kwidi ngwa kelo gor cha be kay mi treatment e kay be ta ta ni man ka moye mi go di ma mon kelo pe ko so bi ya tal nyang ngwa me te kelo gor cha mi treatment na be Marco nien kay itela ber wiu pinye rem ya mogno dai function mogno mogno itigri infections mogo mar yibe gari bi da tal bo be kan ya bet ngo ngo rek lo pexa tutal kay ko be chunga tak niu pinye dok rem mogno infection mogo bu ti jok na beri gari ba urinary tract infection yu gondra age so no bu ori chexe melache so ta ko telta nu ni wang le wang bu wara meti yang chexe cha ber kan ya ye me kelo rem so when you rem bere tie comme rek we ko so be bi da tal be kan ya ko ngo kelo pexa la me ko ni kay be da che rio ni mo te be woni de ka bo mo wa ta ke da ho mo no pex mo ragen pe yaram mek as long as you can still produce election and it go for what you want ba kay no ni mirga be pe te jo ke gire mir me be ke da ho be pe er pe ni do be no an cha bi ra rio abo ginoro no pe ho tie wi radio mo to ka la peñe mo peñe no yes ba ka ma
0: ara peñe tie no
3: ya bi jo be ka ko na ma chim nyo go chim radio na ma chim nda be ka mi ngeyo note Abiro, Aboro, Achel, Angwen, Abichel, Abich, Abichel, Abiro, Not. Anwaye, Not, Abiro, Aboro, Achel, Angwen, Abichel, Abich, Abichel, Abiro, Not. Airtel T Not, Abiro, Abich, Abiro. Pierdeke Bongwen, Not, Not, Pierwen, no, Not, Abiro, Abich, Abiro. Pierdeke Bongwen, Not, Not, Pierwen, no, no. Pijama moy da talwa ya patch wanda pimi gere sen re bang yi doholo wanda pimi gere man doholo oil man yo lerno yi lera wanda chokri saint post man madiel primary school i chabo ne loki uti kede medical camp mo chahe choki ko i medical camp man ti yam town ame ti yo chuka nyegeno mo pimi ka pika mo ke piti yo wor mina kulno inu medical camp ti kaname wel yen no doho do pingo dosho mo yen le promotion Pone apima menye komoko duch e branches wa duch na himiru kam tika welchin tuna para bichake

lira keke omo bodi dere ki o kiri kuya wa lo bodo ye ijolo aba ri ali okele ijoma aba ri ali okele oluwa yu bene bil pare oluwa yu bene yemu yeye oluwa yu bene dom da fo no ni dio you ni pon baba uzuri an anu ri ri bele wa lira lira munyere do ye

0: gangana poy de juye to bolla duli gar me perdo yin peñea duli gar me perdo pe biñea do ba na miya lo go du ko ana muro pono ba yin ne na do miya lo no a pingo no ba na poy de juye to weta dong yo alle gi dong kong dong le gi gene wendin be ma ba kayo yore ay balo Kenja bira ko ba pondi ni woro legi ko ta jala kristo te a jala pondi ni gere oya pondi ri shoga ko mo koni kuran mo bi lego mo lu ko buja ko mo koni kura ko be bi lego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mo mi lego yuda roma roma Bar mo ya bene mum legu no mo ati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Wendi be ma ka ke mo Wendi le shoga ko mu ko ni kura no pi lego mu lu ko buja ko mu ko ni kura ko be pi lego u ka ka chwe de u ko kar pe pere neno gari ko ri bin mum leg do ira roma roma Bar mo ya bene mum legu no mo ati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Tete grume olipin era pondini pero dau ruata yera yera ni worukete lawo biru pingu de kubuni mirko wala yera dunkam biru pingu de kubuni mirko wala yera dunkam yera yera yera wala yera ni pimir wala koruna porajia ala kelu nyinge imi so garip lawo kwago jokuri wangramu kono Eno kena churi pipingi yo ene tuwa noe na nena mitu tuchudang Lago bidu pingu de kubuni mirko mwa yera rame yao te yeru miso mila nam Lago bidu pingu de kubuni mirko mwa yera kandim Bidu pingu de kubuni mirko mwa yera kandim Yoni yera yera wala yera ne pimi wala poru una poru shab Ana kelu nye miso piwe bi Wago kwago jokuri upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena mito tucho Wago biru pingu te kubuni mirko mwa yera tuwa megin Entertain me Wago biru pingu te kubuni mirko mwa yera tuwa megin Entertain me ne yomu ijo Imi so juga bozu ko enu binu yime ye Aware
1: Okay, apoy mateka win radio mano ke mano kop no ti ateka pelare.
2: Kara la hogo apundini do.
1: Apundini
2: te kuno na halego.
1: Alo gine kente un mayo pono. Le kare yi we pono kanyu le kanyu ti atal tar ku.
2: Yi ye de mayo lute kanya tare te boge. Kara woi da pele. Inote kanya tar kum kanyo mana bidingware
1: eh
2: oh along me ni to tengo kang ni ko mi wi de bal
1: we are not going to go in there go
2: so ka guri chi cha be ti kanji ko mi le gan go kum kanyo ko e ko mi uyo lo ka je ko lo ka jushua ini uyo ru kopi
1: e
2: ka lo ka magoba gonyo uru kanyo ko Ini cakup putu kum yingwa ikuma ler.
1: Aku ler kau jauh kena lain kan,
2: hello.
3: Hello.
1: Yeah.
3: Kamera Miriam, okay.
1: Ayo.
2: Miriam.
3: Kami tu yang main kau ni pabel ti boy tu nanya hada saya tenu
1: nak.
2: Iya, gak tu Miriam.
3: Awe.
2: Iya ni dok dah kau iya tenu ni.
3: Ada kah?
1: Ayah do.
2: Ayah boya.
3: Nah.

0: tina ana wora winyo ni ne ga nyeri wada kwa mi aba maro ba ma cha ko bi gen maro pe mama
1: malang je mo
0: malang je mi golo ana ko bi jem no ni mat ba mi te nyeri wai ko tu ana to do ti na bu ka ke li winyo wira yo pe nyao ni bo ma tina yiri to na de pi ngo yin wada ba de ga ti
1: to ni wa ma chu tai
0: tai cha mo mi to nan ana

ma kurungu piu merte babal yipi nyirang wiraj epenya ni dira kara nyirang ma wie bida titi da tiri ibakuli alaka pola pola yi daga mani yin indira aranya nyira ber la nyiri malo tiaria ipinyang tiaria kom long tia dega dek so deka wana chamani dira ma ketinyi pira ma ke malo ko ye jog deko kwan la geo mako gamare wi daga bakuli jo cha tele da ngaliet yo lih lih yo tui indira nyira ngo pienna reba reba ko manwa ngamane yele ni para taman pe nyeri dirdega ni para taman pe nyeri kwan la ge dong ni dira la ngai mal ti yo bichel pinang ti yo bichel pom long ti ngwana ngwenda cha dog dega ni dira yini nan kire obong.

Mani yung nga di wong mga ati di mere. Dar doa kwa rui yun ni. Ni upuri doa kong.

0: Aburi, anak ko biwi nyo ba, doktor? Kuni o bina tura. Nili chaka juyi nyo bada kane, loong ma ko fira doki tiyan ang ping. Bugo na king ura kane, ne?
1: Eto pere mi koma, ikwan nyo miyo keo riwa na duwi koma petuare, doktor.
0: Doktor chaka pima, ni aburi winyo, anak ko ba winyo? Nino nwa rewa ni tek, kon nwa rewa ni gara. Ino nwa miyeri tali dwera deke keni winyo, ana koba winyo amaya manin ita kedi dwere abichel ayoni baba toma we
1: ayadwa toto jone chelimna ha
0: dankori ya winyo kwenyo.